0: eng Nandi o komoswek che mchindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan iyalogu komasin akomasi yeketyeme ilitit ngolyo akomi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.

0: Reverend Ketua Alex, agoti ndanga go ite daigo shexi siti kago sir. En satano, gimite na wamu na watu nipo inside hustle being mood, en side mood. Ago yonge nyoro nafasi. Ametiki nwagit kabisa, moni. Ma Friday, me, anaiti nyanga lio. Yeah? Friday, me, matachanga le, gine, onge penye guno wata pole pole. En, nyoro nafasi, en nwagit kora. En, go testai. Konyo orjitu kulne, konyo orjitu kul nafasi, na watu negara aran. Sawa, sawa. Right, hey. Amache kia kasi mwita kutakenge ni wambikia tai Ema FM
1: Chama nukumla ngatara mwa kia muna lomba studio
0: Bye bye studio matinye ngal
1: Atuli ya rao chama nukumla ya meyanga kumaya emetu
0: Gaburge ite emet maya kabisa
1: Una ya narabio chama
0: Ako maya nyakine
1: Ulinyono liyepka mwa uyo chama
0: Eh
1: Bobira bi boyje na munayo gati na taba ande kana go we jama na go mi na la mi be me
0: ah sa onge le ni nye tugul
1: koma no ta na gira ma no ba su tane le ba mu go jama
0: eh eh
1: na ba ki bi mu de la mu do jama
0: ah ya bi mu
1: na na me ba mo ngara sa ngi no nyu go ru jo na na ta na tir ba ma gu tera ro do nu da jangon amu so ba ga ba ra ni sun te te da ga ta mi el budi on ma ga nyu agro na and apo ba chur da tu gu du li we ja ba
0: em
1: ane ni ma po u ti ra ba na ba su gu ta u
0: kongo i ra ba na ba su gu ta ah ha ma ti ge ro ge nyu ru ngo li ane ro bo studio lakini agere bichu kanga kaginde break tugen kabo simoit amun atinye ngalio nekararan en tuget nambo shopping amache anye labati yotan kabisa *441# tuget number 2 igere nambo shopping kagile mite nini yotan en tuget nambo shopping nafasi en tuget number 2 amache inam amache si chilin nambo shopping mami 30,000 kagile kale tuget non amache agoibi kabisa chobo weekend Ago ni atan komiten 10,000 koichi big 250 random yani ebanga line kidyo *441# tuge number 2 elbu shektaman koichi big 250 chapa weekend John magele yale shopping enam kidyo ticketingu ngene ut age nam silingata 10,000 en tuge number 2 kena miss report tuga number shopping amache ibanga line *441# tuge number 2 nam line gidyo amache big 250 age tukule ni yoton kona meli bushek taman abo ijut gidyo yoton age tulian kotogiri nyoru koma batin kotogiri nyoru gi ene ndonyo kiri ina me bonus bichonga ako nam bonus ene nguni bichonga nam bonus amund bichonga successful matichu tutuwa na number 2 Kimacho ko michi da neto mgai ko nyoru gien limbo ndonyo. Kimacho ko ingafasi ni njine raini. *441# to get number 2. Amache big 250. Mete nelibu shek tamanu chega njine ni yata.

0: Metin bwana, lakini kunyasi kwa rai Newton. Man, taarifa mwenyewe Newton, kipindi pamoja. Clemote Digital Man.
1: Aiwe tapka ptinga kipsalve hii mwenyewe.
0: Roba wa moment.
2: Roba ya na mwame na rakuwezi kumana ulimu.
0: Mwame jochorwa.
2: Omiyori, kapita inge ni kwa kurakuri yako wanake mi ungende kwa batengo mepe ito ulimu. Kwa sili mpoko nrumpu.
0: Kilo kwa mepe ito kapisa.
2: Omiyori ito ulimu inaro kapisa. Ile mi mpoko nra. Anialda kumiyolot korokorone wapa ande atu.
0: Iba kurumu jorwa.
2: Kurumu jorwa nyuna. Kwa sili mnyambi ili rumpu hindi inga lakini ngende kwa sili mpoko nrumpu ulimu. Omwa kiti omga inet. Wer tane mi age chuzo age go tage mas mar ngede yamu nak lebo
0: kichame ge
2: e mogi tinga ro para ke mas ngal ngende chemu tamba le go ni ni ve ngwe ka pesa ku ro ngir go no
0: gongoi
2: e aya
0: gongoi gongoi gongoi gongoi gongoi mi sigeni atan zoja
3: kiptal bag le mo mona la studio
0: jame
1: ge
3: Nene mabed.
1: Matinya ngala yuet kabisa miwel.
3: Rong rong ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala
1: ngala ngala
3: ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala
1: ngala ngala
3: ngala ngala ngala ngala
1: ngala ngala ngala ngala ngala
3: ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala ngala Ata abi jo bonda ni. Aune mama ruto na gimi tuai. Ni ola ke buambo ruto ni fara mosi ne papa. Na pa nengo so yo. Malakwen kosi. Ama uti yebe sa nyune gile mo ne ka kipe nyune gile jeb jeb kimba. Apa mi nyana wabu shene to guli gile mo.
1: Wai.
3: Ale obanda ne ma ku uti yine gile roda ng bonjo ka kwen bi mosi ne gongoi.
1: Gongoi gongoi
0: gongoi mi biki ma wele cha sande mwa gele soko mu wele cha duga namba 1 kwa gogo ngo mye
1: ago amu friday we ke meje ke ke goite jip kundu juma gi wek tayang kut silingi tagenge
0: yonge biden age gone for 7 shillings ana ge gone kwa gilenge
1: tai ki choko toma isir 60 shillings hi mi sao bwana i get chiko rap ke yogun 5000 ju
0: yo me nyoru message
1: au kwa kisom gele rani we ngot ko gige agun 1000 2000 saini imetoji bika la kimeje ge metoji bi ke toma ga kinvesa je sire 59 shillings
0: kas ko mie yoton
1: kimeje ge metoji bi jiwe je toma go sire 59 shillings ag pi ke toma go yate ka besa soko murwa
0: e ngot ko to mi sire selenge shegata
1: 59 shillings sita ne Vincent Roti japana Vincent Roti ko gige agun 3000 metoji bi ga la saini Vincent
0: ama ina ngo mie
1: iji le star 441 hash
0: star
1: 441 hash agi ya duga namba Yote duga number 1. Kiyo agun 5000.
0: Nam ni toko mnye siko bitke pe pamoja.
1: 5000 ni chuko iti big 500 buwana. Hane tomo big 500. Ako sabos kiyo akichiji tukul 5000.
0: Ama ichilne?
1: Star 441 hash.
0: Star 441 hash chagiwe duga number ngapi?
1: Iwe ndi duga number 1.
0: Star
1: 441 hash. Chakta kabisa we duga number 1.
0: Aba iwe duga number 1. Ako ya nyutu na sabi amun angana limi bike tomo kujuto soko. Kwa kumagele kima bike tomo kusire. Chetomo sirata.
1: Chetomo kusire 49 59 shillings. Ornaji tane gure Valentine cheru yat kage agun 5000 Philip Tanui 5000 agere jita gane gure Masi kage agun gora 5000 Anderson Korir kage agun elbu chekmut Timothy 5000 Eric 5000 agere jita gane gure ngao Alex Chepkwany kage agun gora 5000 uno taka sui
0: ama ina ile u letter lege bendi to ile yu salbe iko ni juto soko kitio ni antoma ina megi
1: Kukake mwa gele raisi ni itaka besa rane kwa Friday.
0: Ama ichile star 4421 agi laba duga number 1. E Newton usalbeko ikima hivi ketongo sile 59. Gerwichu wakinda na video biga ta John.
1: Biga ngwan.
0: Biga ngwan John. Yon yane kete ya kene ginyur 2000 ginyur 6000.
1: Zedi ngeti chiko ginyur 16000.
0: Ama ichima ichi itane toma kwa nyora.
1: Kwa kisa mgele iwe kimeja yebit kumie. Simewe asara kora. Amungu tuko ginyuru 10000 iwe kumete mamia.
0: Kumatichu tusoko ni.
1: Amuna min system. Kimeje bi kito magi wa kinvesa nso komuru wa jesire 59 shillings. Kwa ilewa ne?
0: Gerbichu ne kabu ya. Gerbichu wa chutu ne tayo.
1: Kibet, Aaron.
0: Nicho ambike kwa chutu ne tayo.
1: Agere Vincent Talam, agere Dennis Irma, agere Elias Mayo, Silvano Kangogo. Yes, kuno atakabisa buwana. Kijile kitio star 441 hash.
0: Star?
1: 441 hash, agi ya duge number 1. Iyote duge number 1. Yote duge number 1. *441#. Kelewa ni *441#.
0: *441#. Ama yenu tano sabi kero milisen kibrop. Agere Kidion, agere jitani gile Benal, Pamela, Pamela Rono. Agere wara jitani gile Veit Kurgat. Agere Lilian Bate. Agere Monica Rotich. Yes, bi chuche kuto se nyotan. Kuto to minyo rabini kesire 58 shillings. Konye jitani gile chenge. Ama inamsi moit kito nagi chil. *441#. Ogi nyon duge number one. Kepe pamoja.
4: Emo FM. Ninyo tugul.

0: Alright, sawa-sawa, ke ngalek cha, kemeja ke betukul pol-pol guna tena, agi bendi, kibere ki jembe gimi.
1: Ele kibere ki jembe o.
0: Iya, agi bendi butya.
1: Ya.
0: Tu aje male le ko limba gazarani.
1: Che male.
0: Magore ilu isugizi.
1: Magore ilu.
0: Inga aziza le na sagari tete lagi je. Isugizi na ana tu.
1: Isugizi.
0: Angi tebi lag, gote bi lag wetu Chinese.
1: Chinese ingen.
0: Agi. Kaju lag lag kwa.
1: Wi agi meta kasi tapo en. Agu tebi.
0: Agu tun Chinese.
1: Agu tun Chinese.
0: Ogi tebi tano. Gi agere na kwa ni aler marisi kwa en bi je jum bi

0: kyo. Para bisik mi tengek tani ya. Ile ay tengek tengek tani indi ba tani dro. Indi bin. Seri kya wajin ko da werta gan gemi te no te ga mi si. Pate bi ne gi gende wira ta. Mare gune la bari sik tibtem. Ho ya te be ge go ta li.
1: Bi je de ke de pate no gonde ba gil do gile ji gule.
0: Ne ji mo gi de wira ta bin ba le ji. Eh ako ko ya ko gi ma ngwa le ji.
1: Kalia baba
0: datu ko namen na majenzi nguro ngu mhm datu ko namen na majenzi *441*7#
1: duget ko number 7
0: agere ma ko miki yakane to ko juto
1: miki yake
0: ngereisen standard kwa mara naka 20 ko
1: 30,000
0: chita ne juto sai ko nam jinga 30,000
1: elbo so so
0: *441*7 aur ni jita na bata 30,000 0714 aba beki na barung 645
1: sha gure Sharon Chelagant
0: Sharon very good
1: Sharon thank you
0: do get kona bata sab na tinya teta nguri giger teta ki jina ile ata aur ni jita ke kora 30,000 0711 773
1: gure well done Kosgei
0: 30,000
1: Mr Kosgei
0: very good
1: very nice
0: aur ni age kora 0798 872
1: Tony Kibiegon
0: 30,000
1: testone alage testone Friday emit
0: ye magumaje ki preparation
1: Friday emin
0: aya
1: irongo kotije 50
0: acha achita na jutu sai
1: Kegete life aja ngwa 50 ngwa 50
0: aya chita na jutu sai
1: igere duga na goroni kagiro chisilingata
0: elbo 100
1: exactly
0: chita na jutu sai kuna mjinga 50
1: kailia mogi goch
0: chita na jutu sai ko 50,000
1: kege gile gule iwe agi sab kiso Tongi sab ki sab igile to *441*7# nabateta
0: giroji tane jab jabara kana gigaji 50 giroji tane jab jabara kana gigaji 50
1: chitane gigaji ni kono iroji tane margin kitio okay
0: mane so ko to ko ejita makose na uno
1: okay kitio
0: yani iwe igile kitio *441#, agi lewen kitio number 7 ni, yega ago wegi message, inde okay,
1: inde okay kitio,
0: agi get agi kensi message ni message aga nenyo ne kora, inde okay kora,
1: inde okay kora,
0: ye, amune zibet ra jamke moya kara btoke len gutki ngi le meta rei,
1: ke gutri, aja meta,
0: me western zeli ntip temino,
1: ngoke mwana wata,
0: ye, gutki ngi le meta re, me western, chita ne jutu sai, 70,000,
1: elbu sabini.
0: Sabi ni mara ya kwanza, sabi ni mara ya kwanza.
1: Mara ya kwanza.
0: Chita na jutu sai, 70,000.
1: *441*7# Ilbu sabini.
0: Chita na jutu sai, 70,000.
1: Tangi sab ki sab.
0: Agubia ya kazi, ngekone rabia na unu, agume jabi bangan kapsa, kibangan ya mubati iwe. Magila.
1: Magila ano.
0: Magila. Agila na nero bito wa kot koroi ka papa be ka jam no tayo ga koi magili ne tiai ile ka in kot ki chine basu suik jo age ndan kyaul kyaule in muguru ne
1: muji te ne ba mukogo
0: aja ko jut mure
1: mukogo ne ga jap ka bisa gomni kiro na gila ka ne kapsa
0: ko aja ki ndu ne koroi tori
1: age nda ceiling
0: ceiling ana triple
1: e triple mas e mas e triple ikweri le jitap Atia gonde ndi kibatit paragi inde ora triple brak so go ngale kama
0: oh ngale aja ka ka ginde gepa susui ka muin ana mami sausi tus mami sausi
1: ko nyana sausi ta ginya
0: a to ko mili nyao line mami ka jeriro mi ka jeriro again ala ni kap satu
1: ala ni nget nguna polythene paper kena polythene paper
0: tal galet
1: ta galet i kurji leje netai ago ni leje gara ne boyen agi leje ko ne boyen is leje ne netai ko le ko ik su ko ik tik agi jab ko mi agenda susu
0: tos ma bobo ma
1: aja ma agenda susu ek para
0: oh agenda susu ek para
1: agenda susu ek para kabisa
0: aja ku ku ngoi ngoi re gal ko ma tos bobo
1: aja susu ek para juga ko susu ek para ko ko ek so ko inge sile kenda susu ek para eh e ko ek kabisa susu wat inge tos agenda bira se sta netia
0: ko titito
1: ko ka titito
0: tanno meje gapsa amaja ate ate junguna amaja ate god ne ti jogi
1: agende gapsa sa oset gapsa jebo sa os jogi ne bani i jobi tu kai dani
0: ah amaja ate ne ti jogi ti so ko god ne ni ni tege
1: line meje maximum as yeri sigi ga ni ko tuite ko ga tuite ko bwane wole kole ndapke ati mwangasa kole kustu ga ni aga me ko pitiareka amun ingen kole mara lion. That is why kire babat ngembae komami ndabi ngeta asubuhi kokakosemberta
0: kosemberta
1: kole
0: kijama lagi nyap ki gero kutiyo ni kutoko mungu
1: ki mugokyet kole
0: karun dati nabuna kosemberta
1: ikuti kole nebo kujujo saklait nguna kole kule patakaraka kole shop akutar kulait kidogo tu
0: kaja mungaran atau wati jagoan matai
1: ko technology ne boisie in toyat ko generator ni da mo bite ye mi toyat ko tuko bet no science ye mo in ingi de gejenge kis wates ne bo bat sigye ki le ko
0: funa no toyat
1: ne toyat ligi ko bet bi ko le nyorchi tu kya mo nyorchi na no kis wat ne bo bat toyat technology ka
0: Kemeksi ini kita setai. Kalau kita 100,000, kita nak jutu ingin kuni kita 100,000. No 100, 120,000.
1: Ya.
0: Kita nak jutu ingin kuni kita 120,000.
1: 120,000.
0: Star 441 #agilo ingat jo. Duget number 7.
1: Duget number 7.

0: ke ako sa itang wala bakal
1: koy bun Stanley Arab sugut ing emo FM
0: hashtag neno litadumu milele
2: chu ko ka umetab logo yue ko bun fili
0: emo FM in kericho inyorweche 90.8
3: Igange metip talamwa metip A yaige agimuiteje kwat koiti nyoru git neo negegeni
4: Kericho 90.8 FM Kericho

0: simoshe chonditon nabak simo agitata kabisa awe ndonyo namba ngapi mamachi birtegeosa amachi wetugndonyo namba 5 na taraba simoshe atinye simo tagenge simo 41 artama agenge e simo se chwa artama agenge chotinye hi kuma mite jitage no mache kobanga nang nesiri nyende ye itina simo nakigerat pana itebenga ilele tatu no bonga dauto gano Nam simo na ngunga tibanguni agi tete ibiden e atina simo se 41 e simo se 41 anyway amacha amacha chitano to banga na ajipambe tu ajibambe tu sindio *624# agi tete ndonyo not regaran kabisa bwana amacha ndonyo not roba simo ite he na garibi ga 10% gorong tetera boni 10% amacha boni 10% gorong agere Janet koko bisi ye Janet 10% agere Janet 10% koko bisi Janet atunday Evans 10% koko bisi Evans agere bik chato kibasi mat atunday Toby koko bisi Toby agere Toby kabisa agere Samsung B na turba simu neta Toby ehe atunye Ezekiel koko bisi Ezekiel simu neta koko bisi Ezekiel ingele kwa anago bide ni biombios *624# agi wendonyo na turba phone donyo number 1 matimi kisem amachi sorry donyo number 5 Donyo number 5 nega na omacha agar N1125 kitu. Agar nge ngalali tuani kuni watu nge tosimu sek 36. Agar nge anyoru kwa nge already. Agar nge anyoru big 7. Yes, agar nge anyoru big 5. Ogo mbising P5 chato kiko anyoru. Biden simu it. Amacha agar ni 10%. Ina opa simu it. Ndiwe 10%. Iwe simu it. 10%. Iwe simu it. *624# Tufunga funga ivo ivo. I get the stag mashabi kyoto kichaga baba inga t-shirt not by my film right ima fimala
1: hello wele
0: hello
1: magiru ito siyo imi kata siya to
0: kiruwe ga aliano
1: taka saa si to kutu ya kasa kala mo niji wele
0: hey
1: awir taka nyaka na nyorwa nyo itawa kukaro unu kiyepi yungo aru lambo saa kumyo jilu lumo
0: kongwe kabisa
1: Amo ko ni majani tu jelo mo ko jado mo ruyo sai jelo mo.
0: Aha.
1: Ine kam da as ko jengan mewo ye 0799 44 65 69 0799 446 5 69 agi de wode na ba maki ba wore sama chand ko kitaga yo ko ni marnwa kwane ko ko mi se
0: ko ko mi se ko ko mi se ko lin se ko li ba marnwa bana Ege te shit kuna turba ya mefim. Agere kwa churta ba yot.
2: Ange we.
0: Chamge.
2: Chamge ya kota ka yobuno.
0: Aba ka kabisa amna ala mba ka.
2: Chamge ke uli waka moro wana.
0: Aha.
2: Omi rong tante vien na ngous kwa lian we. Kem wano moro ni kuna mbe tu nko po. Mako wakisa patu.
0: Iman.
2: Ini lagi tu tu ni orang macam ni, kita ni pun ke cawan ni ni kita tu.
0: Kabisa kabisa, kau kau makan kau nani.
2: Soalnya macam ni tu jemit tu ye tu, lady orang kita segera sah, jemit tu juga sah. Mana warna aku ni orang ni aku mager muang kita kau ni jadi orang kita ngus gele ru. Richard ni bego bita no limbo Richard to limbo ora Richard teno lombo so tigi non la ndu fuksi on wo limbo to ni si da na ru ni da bisu bolo dra kwa ru ri ja jebo ge choel jebo ge tan kus festas ke tuo i to mi dige tuo ru Ani uyu Kristova ya papa ni ru Arap figeno limboga batia molinu ru O gine kikure ni Jackson Weri nyone kakele ru Choma endo lmegenyu ru Nija kelongo lmegenyu jejemba bibioro ru
0: Agile ni atungul
2: Nangata ru mero lijeru yotezo otik Odeno liwe nyor wone wana Hele kumwane nije mwak tere nika ru
0: Agile na tukun
2: Magutia mwese mewa wakike nwe kapisa nenyo wone weweri we Mane kima nye kumwane Mziya kine nye kukure ni baba tunai O ru Ako wikuchoche ya kazi Ongoy
0: koga misik bayat, koga misik bayat. Aga tishet kena terbaya ma efe bwana. Amma chegebe, back to serious business. Agere kwa na kyoto gechuga ten guni. Agere kwa nyoru pik kyoto kibasimu isi kyoto gechuga. Mba jamato.